0: Koi, Fang Fang Offerenite. Fang ma fona to kolo kala mani fe fe flight ko to ape time me fa ki ono me fika hiva balu ko ni ma fika ho radio 2000 FM. Ma lo mo la ma ria ho eki pe mo le ai tonga mo e bulangi ko to wa o tuki ai ui ai fango fango o fele ni te.
1: Flight in ya wa fa o si lai wa fe wa ono ko o se fa fa fa o to ai wi ai fa fa mo felinite be mo no tali tali le ko do be mo to su ta o kai nga tong o ngo na to nga lo ya be nga lo pe ta o pol kala mo ko ya o e a ho ni o bala ya chi ga to lu ke ka ka ma ki mo to lu ke mo nga o e mo ma hi o fa tu te mo to lu nga api hopo ate Tempo ke mautul ko toa pe whanonga ai polo kalama ni te tau pe i he ngalo ea pe koe ngalo o pe i he tapa pe o e kolo pe. Tau to mua whawhida i pe he tau i whanonga ai o toa ta wausia mai ai aho whaka koloa koen. Whatawangu toa maari ngai mea ko toa pe ngai whi tu uongo na tuai tau polo kalama koea o e aho ni. Ke sia ngai loa tupu ngai loa ta whanare whi kuki moha whaahi ngā whainga taa o e whanonga ngā Whanau ki whanonga pa mwe whi maari ai o tua no whoia o mō ngahi lo tō pa mō mō ngahi lo tō whare. Kamata ngai tau polo kalama ke whewhini kwe whakawhelo tuia ai whangwhango o where ni te.

Wiki ke go si na faye to do nia fonga toko ai fonga ma nga tangi se go a ki pa nga tangi ai ka fo fo fo nga fo le ya na i ai a ho na nga hai tu tu ne fai ki mo a e fo ma nga lai ko ya o tonga okay ai ho ha a ko hi ke ke fa unga pe ko tu unga ko fa ho ko nga wo he tai mini Oki ai ai mōre pe ko iwi o ku fua ia e he kakai o e whanua. E hange koe ni lorotonga e whakatatari ke whai ai tangi ka bau o ke nofa tupoe ai ni ihi koe ia ai kau minister a koe pe ko he kapineti pe ko hea whatongi ana nau i ai o kei kaupe e he pāloti pe amoe tipeiti pe amoe whai tūtou ni. Kauhi he utei ke whakakata e tūtou ni ao whangatuku. Ka koe rotonga o e maha ataimi koe ia ko pāpe whoki ke whai a hono tutongi ki nau tolu. E pure anga. Pika taha me o whai kei ai hoha a. Koe hārewa e lahi o e iwi ku mōre. Ai e ka pau koe loloanga e taimi whakatatari ke whai ai hopotangi ko hi ke mahino e tūtoni a whakatuku. Oku kei kaupe ai whahinga pehe i hono whakahoko ai ngā aue ai pureanga. Koe tam e whake taha o ku whai kei ai hoha a. E o wanga whewe lewa ai tau a taina pa mo e whai tonu e whahinga ko ia hona ngahi whatongia. Lolotonga a e nau kei maupe whatongia o whatatari ke whai ai hopotangi. Ka ke he ku mahino mai heni o ku iai ai palo pare mā. Be koe ke mahino pe koe hāhano wā be ha ngā oe kei a whare rea ke whai mo whau a whai ngā lao. Mā ngāhi fuatu utu e malama o whakasi isi be kanseli e ki ai mama koe ni o ku hoko. E ngāhi whitāri aki pa mui tūku ngā whakapoti kāre koe ni whanongai ai whanua. Ange, e tei mea tau pe whoki o ku mahino e toi whai e ngāhi whilisi o tei mea ngāhi whakamore ma kehe. Pe a kehe ange pe ai ngāhi whaingataa pe koe ngāhi mea o whi kuki pe mui kau whawhonga whalerea koe ia o ku kau i he whakailo o au kia ni i he whamangatangi. Ka whewe tuunga o e kakai o e whanua, pe mo kakai o e wāhenga whiri taki taha. Ko hea e ne kaunga ki he toi liu mai a e whiri si i o whikau aki pe mo ngahi o ni mea koe ni kage. Ko ngahi palopare mo ku ohake e he mītea pe o kumha uina ke whai hanga o e lewa kia i he wāwe taha a e pureanga. Ngā ongongo kua tuku atu e hu Tonga Independent News na nā whakahai kuiai a ripoti kua tuku atu pe mehe panke pule a Tonga Reserve Bank a Tonga te kaua ki mue paanga loi paanga e te au ka koe paanga loi o ku asi pe kuiai e whakatokanga ke ngahi pisinisi pe mue kakai o e whanua ke nau whawapau i hano sivi i koe paanga moone o ku nau mau Te lia nau ke ai hangai paanga loi o ku ke ngā wea ki i he community. Na e tuku atu foki e he panke e pule pe mo e ngahi whaka i longa security signs e malawa ke te hanga o sivi i aki ai lai paanga e te au. E koe hi koe paanga loi koe ni koe ongei e ngahi whaka i longa malui. E paanga te au ai ko ngahi paanga ni na e ngā ue aki kamata hano ngā ue aki pe kua no whakatua tuke ngā ue aki I he tāu ua whe ua tolu o kuhai a i misi o ene a whio King Tupo Wono pe ungei a hano ngāhi whaka ilonga o ku ike ki hāia I he paanga loi koe ni pe kuhanga lewa e panke e pule o atu e ngai whakailonga koe ai ke i loi he kakai ke nau sivi e ki ha paanga o ku nau hohaa pe o atu ha whakatokanga ke nau sivi e ki pe koe panga mooni pe koe paanga loi.

hi tua ki mangai fan no ko ni e ka nga tu nga hi nga le ya si o ka tam tu pu pa me ka ta lo e ko lo ko pin ko lo e o la ma o atua e ta pro kala ma ko fi fini la vita o fai fa tongi a ka ta ni ke fi o ho nga fi ma o fi la me mo fi ma o fa ko fo nga fa la o pe fa le fa la o pe fa mo na o fi si wo fa va e me ri po ni pe ki Brisbane ni ko ta lo fi tu e mala e falao e te whaki koe ke lao ia, lao ke ngai mea whakawhamiri pepe ke lao ke ngai mea whikoa ke pēmoe to tongi hoho i. Iho kai ngā tonga ke ngahi whaki ki hao whia mao tokondi whakalao pe whale i whakalao. Pitu utaki whakatonu pe ke sio ka tāme tupo mene kau tahaloe koe ke pinuka lawyers. Ihe telefoni koe noa wha tolu fitu hiwa noa walu wha walu walu. Whika koe ia noa wha tolu fitu hiwa noa walu wha walu walu. Pekua au tonu pekua na uofisi e whiunga waka ulua ki ue whika walu hiva ke hiva taha o hala peu ti i loto Burwood. I o koe ngongolele ia a sio kata mitupo, moina kau taha loia koe ia, koe pinako lawyers. Ai hoko hoko te tau whanongo nongo lele ke hewhi fini, koe talanoa maali ia ke a porikapi foketi, moina kau taha koe aku i loa koe Pacific Connect Proprietary Limited. I o ka inga tonga ko lawi tako e whaifatongi a ae kautani ke wha o aho o wha ki tonga ki he whamiri pia moe ka inga. Koe huinga e Pacific Connect Proprietary Limited i koe whehoko taki anga pe koe whetu taki anga ia o e Pacific i moho tapa pe o e kolo pe ae whaifatongi a ae kautani ke whiau aho o ngai whie mao. Ke ke ngai whakai kiki o e taimitei pire o e follow a waka ki he tapa pe o e kolo pe. Pēwhoki ki hamea ke whao ai a ho o uta mwato e whahainga tokoni o ke whemau ke whare i mo tokoni i koe e kautaha Pacific Connect Proprietary Limited pina pataki whangatonu pe koe ki he kautaha e ngahi whakaigiki ki a William i hiki whanua foketi i he noa wha taha nima nima o noua walu taha walu whika koea noa wha taha nima nima o noua walu taha walu. Pekua pori ka pi foketi, ihe noa wha taha noa, taha wha noa, hiwa wha walu, whika ko ia, noa wha taha noa, taha wha noa, hiwa wha walu. Pekua autono ki he warehouse e whika hiwa fitu o hala Deakin Street i Silver Water. Ona ngāla foki, na e ai ai uwhi, pia mo e kumala, pia me Brisbane. E koe ki lawe, pia ke toi, koe mahu inga taha pe, ki whetua ke whangatono, ko tu ea ku follow ene osi ana, kai wakai elema na aku ke toi. Kaike koe ngongo leia a Polikapi Foketi, ka umaa Briami, hiki fonua Foketi, te moe Pacific Connect Proprietary Limited. Ok, tuko doi pepe moe whanonongo lelei koe ni, koe whanonongo mea kai tonga, iyo kainga tonga o tonga, waha taimi koe ni momo koe koe anga peke iai haa te mea kai tonga ke wha maa whana ihe taimi momo koe ni. Enge, oia e mawatu ae talo tonga ku o si tere tuku aisi pe ke talo futuna pa pe ke manioke pe a mei utulau. Whakatu ke totongi, pe a toi lelei pe a mono kakano. Ke ngahi whakaikiki uke whi mao kawai, a kapau uke whi mao ke tilivatu aho o ta mea toko ni mea kai, toi lava noa pe muia. Koe whika telefoni, koe noa, whawhahiwa, lima ono tolu, lima fitu fitu. Fika ia mao mea ngai whakaiiki, noa whawhahiwa, nima ono tolu, nima fitu fitu. Pika pao kufi alufo hangatonu pia ki he toa sila e mao mea i, whatangai koe whanau nonga koe ni pia mai sione wa inga pia mai Comcel Tax Services. O kia i ae toa sila e malaba, kia pao kufi alufo hangatonu pia mea i, alewa ke kumia ki ia koe toa sila koe fika taha ono stroke hiwa wha o Bryant Street i Padstow. Ako pehe he whakaiki koe ni, oku tuu kaunga api pia moe Bunnings Warehouse, pia e mao mea i ai mea tokoni koe ni, koe mani koe u kila e ua noa, kaike. Ngai whakaiki koe whika telefonina ke whaikea i whitu taki, noa whawha hiwa nima ono tolu, nima fitu fitu. Koe ngongo leia pia me sione wa inga pia moe Comcel Tax Services. Mumia me ki hui ae whangwhang o whereniti, whamba follow-up by Meletio 2-3-0-0. Koe tawa mai ni ke konga whakaose tau polo kalama ki vea whini, pe koe tui o ku mahu inga pe mo aonga, ki
kamata ha whakatala noa mō whakamala ala o ngāhi uni mea whikawa ki pia mō e tohi kakai. Hangi koe a kumomi ei e whakahoko a e tohi kakai a Australia ni, he pōtu site kono tahataha koe o a kosi. Ai a ku wane tuhe te ai mini toi wike tolu. Whatangai o kulawa pe ki whakafonu a e whomu tohi kakai online pe koe whomu pepa e tuwha kapau e whia mao. I he whakaosinga koe ia o e mahi nani o kunau behe e tuku atua i a ngahi whamatala whakahino hino whekawa ki pia mo e tohi kakai. Pe koe tui o ku whaa atu behe ngahi whamatala ki he maha uinga o e mea koe tohi kakai. Oku kono mooni koe tohi kakai koe ni uwhatifito pe i he tokolahi pia mo e nofo a ngā hangi koe ngahi mea whakafo i tui tui koe ngā ue koe pā ngā hūmai ngahi ui mea pehe. Oku lai au pite ngahi whamatalai au whia mao e he pule a ngā pe koe ngahi patungau ke he ke he a pule a ngā. Oku ikai ke whakakau ia i he whihu ngahi whihu i koe ni. Kapau e whakakau kotoa e ngahi whihu i au whia mao e he pule a ngā mo e ngahi patungau e. E koe whomu ia wange ha tohi a hane mā tolu koe koe lahe a ngahi whehui. Kake, u whangatangata pe a ngahi whehui ke ngahi me au ku tui mo whamu e pule a ngā o mātua ki fuu mā ui ngā whau ke ilo a ngahi tari ke whau wake ngahi whamatala whaka wake mga he uen mea koe a. Nā ko whaalame pe whoke ngahi polokalama ki mua whaka wake mua aonga o e mea koe tohi kakai. Pe kumai nunga fua pe. O kuhangi a whahenga sa vea ke i loi a e lahi mo e tūkunga a e kakai o nofo i a Sireria ni. Ko hi kono koe ngahi palani ngā ue a pure a ngā mo ane ngahi potu ngā ue. Pe i kai a koe a pe kawai pe mo ngahi steiti a o kuao ngā lahi a pito a pito. E ilo iai pe moe ngahi whitu o ku toko lahi a ngia ngia e nofo ko hui koe palani o e ngahi naunau whakaru fua ke kakai o e whanua hange koe ngahi halapure anga koe ngahi apiako koe whare mahake. Ka toa ngahi uen mea koe ia o ku mau e ngahi whakafua fua pe mihono ana laiso o e ola koe ia o e tohi kakai. Ihene pehe lewa koe ke taho e ngahi mea ngā ue, mātua ki maho i ngā upito, ki he pure a ngā, kena o mau e ngahi whamatala koe au tāna ki i he tohi kakai. Pehene pe o mātua ki maho i ngā, ki he kakai o e whanua, kena o whakafonu mō kau i he tohi kakai. O kai kua mea ni a kuanga ke te whaiteliha pe ke te whiri pe te te kau pe i kai. Koi ko e te kau mo e tai kau o ku kau ia ki he tonu, o ngahi whamatala kou tāna ki e he pure a ngā. Peko pahu unau whikai ha whaahinga ngā oe ke whai o whakatatau ke a ngā toko lahe oe no fō. E maho ingare mai ke tonu. Ai ahono whakafono e fō mu ke he toko lahi pe mo e whitu koe o te iai. Ka toa ngahe uni mea koe a o ku maho inga. Ke mea taha fōki o ku iai e ai ngahi whakamatala ke he tokoni o ku tuku atu e he ofisi tohi kakai ofisi whaka statistika e pure a ngā ke whai a hono tokonia o e kakai ki hono whakafonu o e ngā hi fōmu tohi kakai hangi koe kukulawe lawa pe ke whakafonu fōmu pe koe whakafonu fōmu pe ka koe fōmu i he interneti. Pe ene pēo ki ai rewa ai maha unga uhipau ki ai a e te aho to fika, a e te fika pe upau ki i ai mo te password. Ai e koe ngahi ume e whakataki ni kare koe ia e i ai rewa pe moe moe whitu ke mau me ai toko ni whakataki ni kare. Ke tingi nao tolu koe unau whakaokau pe unau tui teo ki whakafonu online pe ko whakafonu e interneti ai nā ngai whomu. Kaki kaka mea ko lawe ke ai o ku
oku keke he pe foki ai ngahi uni fi hui koe u whakakakau. Pea ikani tau lawa tau tolo o whakakakato katoa ka ukepe a hano whahi ngā wahe wahe. Oe ngahi fi hui koe i e whomu tau pehe ukamata aki ai. Tuasi la hoko hoko pehe, whakakongo konga pehe. Oke gai ke lele kusi takai holo pe. Pea koe imoe whehe ui ai o kau ki hoto pui pui tua. Hange koe ni ke kau kakai nofo mai koe whewhi tu na te hau me ei matakari pe koe whanua. Mahu inga moia ko hi he kukau moia i e whie mau e hapure anga kene i loi koe ne ngai whatu polo kalama koe ia. Ki hono whakalere o e whanua. Kange koe kulawe ka ki tau lava o whakaiki ki hono kotoa. Kau kai be e whakaam i hono to'o to'o me alalahi ke kamata a hono whakawhiloa ki pu hono introduce ki tau tolu ke he natula o e whao mua o gei a ngahi whihui o to e tāna ki mai. Pea o kum hau inga lewa ke tau mahi no. Pea o kui ku nau tolu koe te nau tufa ai whao mua ka pako te whi mao whao mua pepa. E malama pe ke whai hawha ngai whetu utaki ke whakamala ala ke te mahi noi ai ngai whehu i kohi ke hono waka whonu koia o e whom. Mia i puki ai ngai whamatala ku o si li liu ke ngai lea ke ke lahi au pito. Ka uki me panga koe ki kaua ia tonga u fu utoko si ai tō lahi au a kai tonga. Pea mai ngai matakari ke he pe utoko si o koe ke o kui ke ke li liu ke nau ngahi rea. Koe koe ngahi whakamore koe e whi mau ke whai ki ei. Ka koe toko lahi koe e kakai ke na unga wae ki uku. Una wongo e fulahe ngā oe uku kai ke hange uku kai ke potu potu tatau. E lahe u whakamore ke hono li liu. He pau whuke to tongi haka u li liu lea ke na whae li liu. Ngahi ngā oe ke hege he koe ko hono pulusi ko kātoa e ume koe ia. Oku tāna ki ho, ai ngai whakamore e whai ki ai, pia kuna o sio lewa, ngāri whakaputa poto ange pē ke owa li liu ke mingi mingi lea ko te kotoa pē, o au ke he lea ai ngai whanua o fūtoko si ihe ni. Ka oku i ai e ngai lea ku o si li liu ki ai. Ka koe, ka me maho e ngā pē ho ki hange koe ku lawe, oku o si li liu, oku i ai ai ngai whetu uma o anga tokoni. E koe tui e au ki he tau polokalama i he wiki kahau, e te lahi ange a ngai whamadala te tau hoko atu ki ai. E ke hepe kua whai atua e tala teo, o ku hangana ki mai, koe ke fuma mao. Koe po tu si te taha taha koe ia o a koe si, toi pe wiki tolu ki ai. E koe ki waha taimea koe ni whai ai e tau tala noa i he tau polokalaman, e whai pe e kamata e whakatau kei. Ki he ki tohi kakai manatui ka paurewa u koe ke te api ki te tohi kakai ki te he whetu u koe te te iai i he pō koe ia mea ka paurewa koe toko taha peko hai koe u i api tene whakafonu ia e ai whomu o kawai e ngahi whamatala whekau aki moki nau tolu o ku nofo ai e api ko ia ka oki kahi ke nau ia i e pō ko ia hanga koe ni koe ngā ua ia ngā koe sifi pe koe wholau ia ki tō pule anga pe koe ki hawhetu ke i Australian ko pau ke te tohi kakai ki te hawhetu ko ia ka pau ke te alu ki te ki Melipuane ko whewhi tu te te iai e pō taha taha o, si, o a kosi. O e tau ni i Meripoane ko whewhi tu uia te te tohi ka kai ai. Ka oku mahu inga ke kau a e toko taha ko toa pe ke he tohi ka kai ke tonu. Pe e to e aunga ngai mo tonu ngai a ngai whika pa mo ngai whautu tuu. Oku whai e he pule anga pe mo putunga o e stiristika o whanatau ki hola koia o e sāwea. Tenka ke ngata piai e kona osiko e kona analyzer o kulawa ke ilo takitahange ko tau tolu ke tau ilo iai ho tau toko lahe kakai tonga. Mungai whitu ke heke he unau no fuai ke toko lahe o unau o lea whakatonga i api ke ngahi tui whakalotu peko siasi unau kau kiai e mao kotoa ai ngahi whakai ki koia. Ke tau toki hoko atu ai ki
whakamala ala pa mai toko ni koe ni e hui ka hau. Kau tau o mei ngata anga tau polo ka la mao e pia whini. Whata mei kumo mo a wiki e ni fia fia, whaapa kumo te mea mai he tam te tau e hui ka hau. Ka mo mea o sa.

kau kaua na yada nimbula sai ko na dai chisu ena mataka vina kendendai oi ko mata ke ya undar sana va kambula kina ena va tau ti oti ninga unongo ya ni sayan ra nimbula vina katale na turanga marama darbunga ne lewa ke ke muni na lai lube biti ya sana tin kava oni sa sia mati ko mai ena vin garavi ena mataka vina kendendai va kambula vina va lewa ena bukuni nanda les vanga bagayalo ena sarongo da oti tiko me buana tal tala vin garavi ena mataka vina ni kwa tal tala sa ini nei valu da va kambula vina ki na ni randa usleti ko nanan ranga una nei tala ini kalu merndo mai va we bakan dei tek tiu kin nanda bula ena bu kuni nanda ilako lako ena bulongo ena kena bako ku tek tiko ena bose nikolo menda na raiti ko ngabe chisu ena vingo na tu dok sara sama sulak tal tik ngana nanda ilako lako ena singa ni mataka ye da bakan bina kina a vital tala sei nei balu ena mataka bina ka ende ndai ka bambo te be ko na sema tiko mai ena mataka bina ni kwa o sema tiko mai nei bola mata se o sema tiko mai na bi li ni vinga rabiongo ni ko satura na nomu ni bota bota ena mata kabina ni kwa ena mata kabina ka ende ndai ya usana te vaya anda tal tik mandanga bi ke munito do sara nei tal tal ngase ni be val ni lotu be mata lotu ya ngoi kristo ni be ngarabiti ko ena bono le bongo o serne ka baka tal nga kina australia raramba ena se ni korro da banga ni be ngarabikina ena buku ni be ngarabi ni vagalesialo sengoli biti ko na yalo me lesu wana kalo me rabanga rei tal nga na yali me rati ko ena lomani mbai me rati ko ndonu ena mata ni kalo sa bakayan raka bakam bulati ko yani we kemuni na domo i biti serne baka kina we kemuni na randini a we kemuni na buku buku ni tal tal kina no muni randini leoni matam bose no muni randini baka tal nga kina tuirara kina no muni randini we kemu dona katolika a yan rabinaka turang bete a fada we kemuni na we ngarabi na kat lotu katolika na mata habina ni kwa asini korada bangani we ngarabi kina andra bula binaka ena mataka binaka endendai bakatal nga kina beke mundo ne kavitu happy sabbath hi beke mundo ena mataka binaka ni kwa ena buni ben grave ena singa binaka endendai sabang nu ni binati ko ani nando moy biti serne ena buni ben grave ni sokalo ena singa binaka ni kwa enda tiko kede nga ngo kanda ben grave bata kede tiko nga ngo ena buni duanga naka oya mera bangare na yalo mera lesu bechisu ena ibaka tau ti oti ninga unongo pambo te bikem do ne kabitu ni do natali ta kana ase ni korda banga do benga rabi kina ena ase yo streli ongo pambo ti ni na totoka na benga rabi ena singa vinaka ende ndai baka ayan tali ti nga ni bikem ni na matua andi nga ni sa baka ayan tuwa ti ko ani naturanga ni tal tal ki ro benga rabi patatiko ata tal se ni valu bikem ni ote ba ayan tal manda ni bikem ni balatan do baka ni natiko nando mo ibiti serne dio ni do sanga ni lata na nonda ngau nongo ngase na bau barong ti kumai bila wude na mata kami ni kuwa arna yandra mangu na ma ni kuwa bang bau ti ni totoka ti kuna bula mana sa ni korongo ri maru ti kuna bula na buku ni rakim batang bata na lako dru mati ko ongo Wikim ni ito dok sara na lube biti o ni takataka tiko na palm scheme workers na mataka binahani kuwa. Pakayan ratiko ni wikim ni ibang bauti ni na maruri tiko na takataka. Ena mataka binaka ni kuwa. Ka o ni na ngarapa binaka tiko na itabi. Ena ve ngau na kia sara. Ena nomu ni tiko boli. Ena bunuwa bulangi ongo. Wike muni na lube biti ni ngande boli tiko. Pakayan rapa kambula tiko ni wike muni. Ena mataka binaka indendai. Wakam bauti. Ni na totoka tiko na mbula. Totoka tiko na ving ngarapi. Ena mataka binaka indendai. Ya tendo mandanga na serva ko spell weekend ana mata ka binani ko medana nanu mito do kina weekend do ne kavito ko mimbiti ko weekend do ne kavito do na venga rabiti ko ena singa binaka endendai serango do nanu mandanga kina ena mata ka binani ko weekend ni talanga na sema ti ko mene vola mata arna yandra ena mata ka binani ko ser talanga ngo ni sana no mikina ba ka binata ti ko ba lebu nanu mini do na na makiti ko mai ena bu ni venga rabi ena ve mata ka ni ba rawai ta rendi ni rambo yandra binaka do yandra binaka mai black town ena mata ka binani ko ba ba ti ni totoka ti ko na raki totoka ti ko na mbula mane ase ni koro ongori weekend
do mai Liverpool, Leandro Vinaka e na mataka Vinaka in dendai. Vika muni na siamati ko mai vanua e na iwala mata e na mataka Vinani kua. Kia muni talanga na siamati ko mai e na biau liba liba ni venga ravi ongo ni Radio 2 Triple O FM 98.5 ni domo ibiti e serne e na mataka Vinaka in dendai na serva kospeli ongo e na nomi tau dhoko mandakina e na mataka Vinaka in dendai.

Yana anda mo ibiti eser nero ko bakanto kati ko nalawan ninggal yana butu kasi nda salewa na tiko yana ngonongo. Nda bakana numirki na nakena matua er sambale ani wera simbuli tiko ke ira nakena kau tamata. Bayanga wera na ito kini penuan Aboriginal Torres Strait Islanders. Matakami nani ko nda bakapi binaka bakalebu ni toko ni tiko na nanda ngono bina Congo. Toko ni tiko ena menapali ni lotu na Liverpool City Church. Nda bakapi binaka kina buwan na italtala wiliutaki. Yana bali ni lotu ya talatala chiu balbatu, talatala William balbatu, baka kina wikim dona, ibuki buki ni talatala, talatala Jeff Jones, talatala Ruby Jones, talatala Les, baka kina wik talatala Tonga. Yana mataka vina ni kuwa, kiki muni na leo ni matabu vale, ni Liverpool City Church, yana kena solitiko na ngauna kene yao, ni kena toko ni tiko, na nonda ngauna vina Congo. Rauti kina Vikenda na ito kei, menda virongo di ndomo tiko, ena vata ni venga raviongo. Ya, ena Liverpool City Church, erto ube sureti tuyani, ena buku ni venga ravi ni sokalo, ena singa ni mataka. Oya, tika butiko na norto ulotu, ena tini na kloko, ena mataka lelai ni mataka. Norto ubal ni lotu nga etiko, ena 285 Big Street, Liverpool. Ka toka bimbasa nga kena park lebu sena valnimbula lebu Liverpool. Na kena itutuku baka matata ni nondoto wengarabi na singa ni mataka ni ngiringiriani ena saiba vali mandua walu rua ono tolu saiba rua ona kilaki na nondoto itubutuwa ni sokalo ena singa ni mataka. Oiko keo tiko baka boli ti Liverpool o ngande boli tiko ngole tiko mena nanda bono lo manye viti se duan na bono ngao ngole tiko maikina kao tiko baka ngande boli serne tiko baka boli ti Liverpool ngole ani kalaki sema ya ni kerto ena buku ni soklo ena singa ni mataka nurto bali ni loto tale tiko ena 285 Big Street Liverpool. Nida setiko nga ena Liverpool City Church enduwa na ngole ena ngole tiko I Canada. Ngole tiko ena ikatini ka ono ni singa ni vulo September. Ongo kaya dhana tiko na Network Women Global Mission. Waka edhuri tiko mai Canada ka ngole tiko kina na ilo lako. Sianga nga ni weekend to Australia, wera tala nga mai viti mena vei wasa Pasifika, era na lako tiko ena buku ni Mission Ongo. Keba kao hiko endua ovia toko ni rato na matapubali ni Liverpool City Church, meba kanga ni liu tiko ni Global Network e Australia na talatala vei liu taki ena wali ni lotu ni Liverpool City Church talatala chiu balabatu. Na liu takatiko na ilako-lako ongo Canada na ikatini kaono ni singa ni bulo September. Keba kao hiko endua, obina kata mo lako mo otomani rato ersavida tiko na marama ersana ngole tiko na ilako-lako ongo. Keba kao hiko endua wakananan takatiko si obia veito koni na buku ni ilako-lako ni mission ongo ni marama I Canada. Ninga ingiri-ngiri talanga yani, ena namba batanga usa, kati baka taumanda yani, wayana saiba bali mandua, walu ruono, tolu saiba rua, ena mataka vinaka nikua. Wayana Liverpool City Church, toko na tiko, na nondangau na vina Congo, na ndomo ibiti eserne, ena mataka vinaka ndendai. Iebi kemundo na matapu wale na Liverpool City Church, ke kemundo na maramandu sabaka iyo tiko, mendo na ngole tiko ene lako ni Mission Ongo I Canada, ena mataka vinaka ni kuwa. Bata ke kemundo na matapu wale ni Liverpool City Church, na wale na toko ni tiko nangonongo, na serongo, ndo na numikina ena mataka vinaka ndendai. Weko keo senga isi amati kumaya na mataka vinaka ni kuwa, serta lang ango, o na numikina. Wiki mdo may chavan vinaka sarvali, na si amati kumaya, ena mataka vinaka hindi inday, serta lang ango, do na numikina, ena mataka vinaka hindi inday.

Yen tapak bini bina kapak lebu yang aku kuni sero ya. Menda lebet tik ngana kelo, menda ser tak tik ngana kelo. Ena ibak tau ti oti ni ngau na onggo. Ia me bakanga ninda sa ronga da kede tiko ena buku ni bain ding dingi sa koto ngo ema tanda ma ena nonda bu nuolo mani o viti. Vida na mata ti mer tu sa tiko ena nonda bu nuolo ngo Australia. Ena kena nonda si kobi tiko nga ma ena lube viti. Ena nonda tiko ena bu nuolo lebu ngo Australia. Er tu sa bain kara viti ko viki tu eserne. Viki tu eserne ena mataka bina ena bula ngo. Ya, tapi kami ni pernah tiup kena beira. Ninda ni rando nanu mikir anda tiup mai. Oh ira na bengkarabi saya ira na di di pakai tiup nanu anda pun nolong mani mai biti. Enang ngono onggo. Ya, bila nama tetimi erto sa tiup onggo, mebakang ausa kayu titi kaya ni. Erto sa bengkarabi tiup mikir anda enam mata kabinak enang ngono binak onggo. Kartu bakal madal tak tiup nanu pun dibending dingi sa tiup onggo matanda. Ya santa donu nga menda tonga nga na naitonga o kila o iko ni na vidi baki vinaka kina na mate nitu ni nonda loma, loma ni maiviti. O iko keba ka o vinding ding itiko ena loma ni mbaki isa tuongo matanda. Ya tonga nga naitonga ona numa ni vinaka ena mataka vinaka ende indai. Ya na se rongor tu sana numiti ukina na mate timi. Ertu ngole tiko mai nanonda banua, mertu mai mbulang wedi kenda tiko, siya baka salata I kenda tiko, ena buku ni vein ding ding I kanda mai ngarabi tiko kina, na ito kei, enda tiko ena bunua lewongo o Siterelia. Baka mbimbi tiko vei kenda to eserne, nirto siya wabu ki tiko ongo, ena bunua lewongo serne. Na siya rongo vei kima doona vein ngarabi tiko, do ngole tiko mai nanonda to umaten tulo mani mai viti, kando mai vein ngarabi tiko vei kei mami, ena buku ni vein ding ding sa tuongo matanda na serongo do na numi mandanga kina kanda na numi talanga kina na lube viti sa na itin kaba enda do se amati ko mai enda biu libu libu ni venga raviongo ni radio 2 FM 98.5 nin do mo viti serne vaka talanga kina vi kemuni na do se amati ko mai enda iwala mata na serongo enda to do manda enda mataka vinaka indi ndai vi kemundo na ya sana na biya sana mai viti kuniti ko ena bunu lebongo maram bale turang bale ni biya sana to do sara na serongo ena bugu ni nom ni ben gravi ena bugu ni nom ni ndu ya sana ndu itoka toka ndu ya busa oni mai ben gravi ti okina ena bukunra ena bukunda ena mataka binani kwa na serongo oni na numi talanga kina ena mataka vinaka endai